0: jamb botul di sakku xale bu juromi atamatu siansel yi xetu minda fu
1: ayo siansel maña kasse si wolo nay tour faram ton nga gis ni dekk bekk bari kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jeuf yu xel da jul no fi xew ñepp ne selaw
2: ki ki da nga zambos ki wa ci def